gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.